iskap babag ti hasmat ujang bukap sasat na gening kaanger pati manusang tinujuk ko bigal pati yung saha yung etapong awa.